mbambara gago ke mtuiga mogawana a teya jewa ha ka ya kwani kana mtweni siki ntse te tiyo go pesalam fier tag vers 11 ntiyo go te koma go nta tsa kana mki kharo sna go tswara go ima khare ta nta i kana tshe hiti ga tsheka e ga tsa go tite o ke se ata iye go ata tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mkuwe no ga tlhoma te ke teng e te ta go te khetse e a ku yenta nga ma sa ya bate ke hem tui kham khwe na khwe ma khani ma tang kara la pa kham la pra to khan khani ma ga go ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo ha ate ko ko te ko te na te khani nga m ku he no khani m che ka ta khiri ko bo ve khani m ki ke ho ate wo sa ya wa hom no ke he ho ku yi ko yu khani ma te ka ti ve kha ma khu kham die cha khu te kham kha ra yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adi ta ma kya nim ki kha sam e si e tu si tu kuri na kuri te ata khair ye te ntio te la par na ko ta jara sa ne kya ni che te ngui ye te da di te sa di ka wa ka a te kha di ngam ko na kha di che ka khiri o ya re wo ha ve che ka khiri o ya re wo ha ve ngam ko kya ni che ha yo wa ha te ga ko ta ku ta ma ku ya ta ha

Ganga are soto kendego ana soto na wa. Aga kuyete damme atiri ka gawa ga ka ka go tsana gwae. Ga ka ore tsam ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe teng.

tiem gore tiem go very kare o e ti do wagwere ti abasiya ta ha ke shu e ke he kunya time ki jaro time ki jamana time ki tsana time ki te time ki qubu mkya are kare timuwa ati tamahan timuwa ati vego kwa e a eji ate nng eji ka mo ngiji te utswana kuma a kunya o ate go di madi kwana ka ve ti ta kora di kwana ka ti mata kora ti di khara ansen ti mata kora ka ti ma gengwa ti ma ka ungare karita ti a da a eji ti ta kona ta kora aba sikwati kesu ike he tswana tswana aba sikwati

0: Lukweng wa tiga aswesa na ata nye tsaye go hana ka ikitene tsaye khongwe e grade ya 13. Nga na wa ka tshwere mang ntse ke.
1: Di tshwere mang go ntse nge se ntse. Eta go na si ya kwa tan e. Ita ti tsana ta mi ya kwa tan no ta go na. Ta go ngiti nge barama atunya tin atati wo kure aten. Barama ti usa baradi tsana di kwana. Tsana ata khamkate. Tsana a kyang tsawa a khatso tsana andoro khawa te khwe na imu sikiti na tsa khati muwate ke hema kha mwo kuri anyo ma khono tsana he andoro hu tama kha khana a khana u keta khona tsana ma tsiyata khana u keta khona tsana ma thoro nata ke hemu shobo na mushobo a tsana an twebe yise tama kha kuwa ko chita ma tsana te ye utsi ategwe tsaba ategwe mara ti a tebe nci khwe na khana u go je hinya te kwa kara go jika tsana he ando tu ya ten ti ti tsawa thungwa ti nga kwa na siki ti kya itao khwe ya a kya itao ka kwa ti no ti kya itao wa gobe khwe ya a khung tsa kwa kwa ti no ti kya itao wa gobe nga kwa na siki ti tsana na ga tso wa go no ti khuri si ti mtsonwa
0: no ke tla eta ku ntse na tsirete ga a tsone hete nga a ntse ntse a ntse keno nga ka ka ntse e ku ntse me tla eta tem soto go ma ata ke tla ona mote
1: an kara ke a ntse o khana mu a tem kwa na ma se ti eta ko na hinya ti no khana ta ma khana hi ta mu a tem kwa na ma go e tla re ko ama wo ku ri a ti ke a ntse am ka wo ku ri a ti tsone eta ma ku ntse na tswa a to mu a go kha ku di tsana tswa ku ku tswidi tseo kwetse ya go tswara go nokong go tswetsa ke go jinse na go tama ga tsenya ke

0: Teitie siebe tsamogo xka fmk teiteng teteron siebe ir borie komso bori siebe ir khwe kiye teti traso katemon tim bamba ka te kha ke ketinam president de ma anc si ma sarol ramaphosa nga te kham party of khana u party e bori ji bori te khuna a korokushi thamatisi e u iyegu kajim no khana nyamakha ko tinko khuna awo tin no kan karathi yakiri ji tin korokor san ji tin ana qain kim ramaphosa ama karati wik e parte e te ko korona makoro gun khuna am si no ai tu ai amakana kara ko suwe tu ki te ana a te shure mana tim ama karo munga kun aya tin se ta kai ko tin kham ramaphosa dri ka di a daran ti yanas barkha em ka tra suwe tu ta kono orange farm dam Kamati Municipal, Kuruku Fear, November Kuhem Amateko, Teshwara Manatim Firi di Kui Mahuponki, Limpopo, O, Er Honarten Inn, Oti, Kaku, Tetinka, Akino Sewe, Kumoti, Department and Hutu, Jimukunam, Provinci Asikina, Tekaku, and Wicked Hisanatim, no. Khana akimu tin kha hautu je kou sha khon karatin kha dao asiki ta ko te khonum shwe jana ti khona no department na hautu je mu khona ta khono tu hautu je ata anami te chakave te anja sino hautu ke kam te nge ku am department na ka te hautu kha khona dao ji u mu te to ji Ami te kora ina mungu kutako te keketi tam. Nung shiki ratina ngka khuji amu mako na sasa khuji am. Ana tau kuji ngitesan titetaji angkite ti tau ku 720 kadikwe tau kong oitin shiki. Minye te khungka te ta kunye am no kunye di te atam. 17 di kwe yanuk a oi twinga oi Carlton Ville kuski Vesrand anja cloud 20 no 15 kumoti no 10 Luandel takti tiki Strandish o cloud 20 no 11 kumoti khana kama di kwana no kulina khana kwa ushaka kama maati ta ka din ratin ngana ngati di khana ak a unga oji kunka kunam ta khunu ak ngara ta jawo jawo kuna ta hambe i ti khum a wo tobe ak cham te ka i ti ngi khui a ya ko cham sikam no a ka kuji te te ratina a te ratina an shu ka lucky ti mane si anja mutte to kha kuna pollution ina mu ko ta ko khao aku ka unta ojin yelang siki ko item di mane aka de thia aki oro aku ji tesan tim ko sha khana qoro ka de no khung ka de ga kar de ga aka unta o khana am ay borishi khiru ham andi ku arubil ki te ko frista tiki eating e kai kai gwe Asi di fir kuri di ko a ti aki sasa ko ano chok kai ti sasa ka ko o tim pollution an nga ti khana iran fir ta kuri ko ni he sa tar da kha ti su thu ka ka nga u asi ki so ko tim no ana si ti kam a he e ti e ko sa she ko jiri na khatan Asi di kwa polisya na siye tin titi ka munga tin firi di botra sasa ka tin no yaba ma tin kwa atak a hun u o rata yu ya oidim a woridi kwa ye ken karato tobe Roseville kaka wiki anta woridi a kaikaite bori kwe kam a kai kam xka fmo tahono te stekomogwe
1: Kogben was the same, wala wa 5 minutes take kawa siwa ke XKFM yang hang amwasa se kogben gahe ahanam king mu ami, first to mangumbu.

tamai kumsang na wang humi hewa hangulan ka wim. President, yang hewa ANC wa Cyril Ramaphosa ang ndagi parti itang kui kang hewa hangulan ka ga nga tadi tukha kaisi gita awana u kikawasi gi akamsung u lang iya mihatini gi uwa parti chon he kwa kwita nagi nga kama kui ke bunga inghaling Ramaphosa tan yaka ang nakam ke parti ay chitwa yagdige kwang hei kik ehe kandach u nach u yakugan kwa chwa ke suweto kona ya tani UCC ihe uwa bunga ki ganika yagdige o ngawa jango ta kawa Ramaphosa ke ng dirige ganika kaya gihe an kwa chwa ke ng iya chwan ke kandach u nach u ki yonos bera kona echi ki suweto we na waki orange farm kona kik ehe si gya pala pala ka amin si pala nga hangula ka ing huachit dege fir ki November Raji tuan e firi ke ogani kuna ke muku pong ke limpopo kuna ke tapalu yang hewa er ian ol ian ke kawa ke ehe kua kwe ke kundisa ke wafisa tun echa ke kua kwe gang ta ji tuan siwa ke sa kwim. Departement de yin he wato ke provinsi ng ea chon ay ngante ke kua kwe ka ngakam ke kundisa ke ke ing halimang ka chit de o he to kwa ke ka aguzila gani ka ng ke tapalu ta departement de ge ta ngante ke tong yang ngui ke tu muku o hukong tong ngui ke kwang he topling aba ya o kongwa thungui ta department ya tsa tu yi he wa tho khik o hm ta plun aga ve ta plun aba yi ga hm khaya thom tangulin garati he wa khali mandala ka hm ta chit khwa thren wa ko he ka khaya khu chit khwa is 7 to na kha sik thren wa yi ge ta ang ndagi ka wa chi gan sik de gi he a khali khama ko chit khwa i thwa hm Chitwan is 17 in ke kwang hitik trako a uwa ka gugu ko ga sanga ke kaloten veld ke veseran di kona si duge trank ma yi te faifin ske trakuya ta yi tini genge ganik ahe wa luan le ke strandin ya dani kona ske trank ma de yalfu ske trakuya ta vikwa ma a kong yi nge gan ge da kuke ya da kia lenge na wati tra inge kogi soko hm ke ke kogi konisa yi ta rati yin an de ke yin he wa kong am ke ko ji thot ko a wa ko sen na he na ba ke yi gwar ta vi ko ma pang ka am ta ng kai si ku a kul kang ma ku gul kham ko ta yin he wa kul ka am ta ya he wa chung ga ba ka khia ji thot ki kalang e ke rati yin la ki ti ma ne ga ta sa tu hm plin ba si ong ko tu kham ko ya kang ke chibi si sing ye wa police up ling wa yi ong sing gul kam ko ka chibi si ka ng ka o hu ku la ko e yi he wa ta ni ka om ki ko an chi thoi ko a gya ke ngul ni ka ng he si tu ang ke kam ko ye tim te ma ni an da ke la chi chi a ng tu da a ti chi de ko ko ka ng au de te ni a khali kam ko ye yi he wa ga ni ka ng ka om ke mgo song e ng wa mo ko ong di bi sing iso ko hm ai to lo sim ta tabadi ke klinik ang he wa Roxville ke fresta di khuna ka ziga kala tu ko kai kam ka ng ke hofu egdan mo fun egdan na gi ka ng ya daba mai ang he ya thowa wa firi ke ziga ma ko ka ta khali ya ki chinga ya mono ke sulam polisa ang nda ke ina fir ta ka wa ti di ya ng ta sabato ke gu ta ya ki di khama ko ya khali ta ya daba mai ya ka ng ta ka he polisa na ko ikang ui ke khalin ai firi ag ke wona ta ke chung ta dawa de ya ng ka ing hum gyan ko ing e ta dawa ma ya ng ke ka ek tam kha ke di ag ke wona thong ya ke hm ya ta si ge da khale ag ng la yang ya wa da wa ko tro ku ge ga yung ga ta gani ka he wa Roxville ke ya nu sub si ag dan no fun e ag dan kem ke gan hum tu ra si ma si ke wala wa ah dur sam ko ngim

Exka FM 107 o dano ni reka masiva kama kwa ni 20 minute zenge karma kwa tama atate tia kwa tako tengu yang ama kwa tuwa kwa tchoro na kwa tako tsetsere na kwa tim mota mki kenya kwa ama ama khate hank emanu ama khati ink emanu ama khate guk ema takaha doro kwa tako hamuwa asina tim tamki ha anka tika tedi tek e tedi kwink e a tedi khate muwa kwa tako te abasita tim Teta shite gwe tita hunu, ti muwa kwa abasi, ti abasi ka kwa na he, tiki tinga he, tamka kwa na ka keeho kuri kwe he, ti ukuyi he, ti utek aike, ti ujarok aike, ti ujamanak aike, ti unanak aike, ti utkubushi ukiya he, keeho kuri kwasi, nge kwamke keha, nye kwa takwa kunga ta tingho si ki tingho he, tamka kwa nasika. Ngam khao tre he, na kwa dikuto khao tre he. No kehe ho kuri ho mahakle tan e sika sinse na go tan na ti nng e anja ti tle no nng e ga hinsenta ti ngana ta a tya kwa ti tle ta hwe kha ka si hinse na go tsam ti si tsu ya ga an tsam si do wo si na go sino ba a ti go mti an e ngana hima nng tsam di ka ga a tsam ti ngana hi go ga he e tsam ti ki hinse na te he e tsam ga kunye he ti kunye he e tsam ga tonga ka di tonga he e tsam ga an ka di tsana di a i he e temu te a abasi kara kwa ya ha ko ji te ta ko na te una gi ko mai ka ko mai hi an tsam ji ka te ta ko na te una ngai kwa ti ngin e ji ka ngi ta ti kya no ngi ta ka i no ngi ti no ko ti ngi ta i ya te ngi ti no ti ngi ta a i si u kya si u kwa na he te a abasi kwa ta ha ka ngi e ki ngi ta i ve ngi e ki ngi ta i ve ngi e ki i o dango ma ngi ki ngo ngi ta i ngi e ki ngi ta i ve ngi ki ngi ta i ngi e ka ngi ta ngai ve ngi ki ngi ta ngai ngi e ka ngi ta tle ve ngi ki ngi ta tle a i ho ji te a te u ta ko na a tsam ji ka te a ka ra hin tswai tu e ko ma ka i kwa ko to te ka ra ko to jama na ka ra ko jaro ka ra ko kana ka ra kwa kunya kwa te ka di kwa na ti a Nam ke hem tui khama khadi tre anakwa di kuto khadi tre anu khadi tre ko nana kwa hi ho a ana kaya ki te kaya ki jaro kaya ki jamana kaya ki kunya kaya ki nam kwa te na kwa di kuto ku i he miti anja kha di kuto di oka ki khati nam kwa di oka ki khati ta khak ama ka ku i ho be kha kwa di kuto ku i he miti anja kha di kuto di oka ki khati nam kwa di oka ki khati ta khak ama ka ku i ho be kha ka tsubu ho bot

0: Wulawa ach ki ex ki fm yang he a hanam king hmuk wami fresto mangombum. Makum selang nawa hangulang hm. President yang he wa ANC wa Cyril Ramaphosa an ngandak ki parting ai kang ui kang he a wa hangulang gaga nga tajit kwa kisi gita awana u. Kek ahi lomita ni giyayi ene baki kwa kwe kwe ng akama kwea bunga ta Ramaphosa ge takin hiya chipsi ka ng ke nakam ke parti eji kwa kek ahi akuwe ki kan chochoa chuna chu ke soweto kunam. Ya takdi ge taku ke okwe ngawa bunga ke jangom ta kakiwa Ramaphosa ya sikama ka ihe wadriga ke ngwen ya chang ke chum ke ganika hiwa Johannesburg kuna ena wa ke sawatu echi ke orange farm ke ka ihe gya pala pala kam si palang ka hangula ke chitga kuna safir ke November.
1: Street lighting is a major issue. They raise that almost in every house because they say that it increases the level of unsafety, especially for women. They also spoke about the condition of their roads, but the major issue, of course, that is raised is unemployment of young people. But all in all, our campaign is in full drive. It's peaking, and soon, as I said yesterday, it will go into overdrive. I'm a happy president.
0: Ta ainsing ayi burger mistere ayeke nisna ya gani khuna hewa tando matika an ngada ki ya kun makama khwe ta ki bunga tuduka panga ka ke tenru ten ya dolpa yiji dege da tulu dat agnan kan ni ka ikha ya chigge ki gawa esa ka pm matika ANC vikinga kan khe kong ya ki gya ta chalu ya ki nga kha gologia ya an ngada ki ya ang amakama kuya esaka pie ki kaige atu muku ohun o jala kama kwe ka bunga ke vikwama kang hiwa statuga ngtani sing vikwama panga ka ohun palin nga wa yi vikwama yi mana ichigde sing muku ohun o jala municipality hmm matika ichige partin ay tharak o khanarali ang hiwa soli mapaila ta concordia ya gani kunagen aksam isagigde ya ta viko mak ahiwa hangulang gaga segbegi da git in a ganum da jitwan efiri ke organic kuna ke mukupong ke limpopo kuna ke tapalu ya hiwa er inol in yi monoko sula ki ka er khokwe ke kundsa e ti trasiwa ki sakwim department de yi hiwa do ke provinsi ya chon an de ke khokwe ka na kam ke kundsa ke ka ihi kachik de o he to atwa gi ke uzla tapalom ta department de geta ang da ke thongui ke tu muku ong kong thongui ke kwang kaplin ngawa ya konga thongui department de ke da satu yi hebo thok ong hum taplung ga vita plin ngawa yi ga ya chongum to lo sim mandlanga komisi ke ka isgya kala tu ka kokuben ka ng ta khatia ka ng he wa taxi mandala ka o pa ba fana si dane ik de khota akam sam si dane plin ngawa viking ngak dang ke kong komisi ik dang ngasi do ngwa ta chipsi ka ang kasi ki kong ag ganang ganang ki ka ang yang nung ki ang kuim. Komisi ge ta ang ngada ki si dani ya tisatu ka ang ki hofung ya kaka ke yang huwanan hula ki maglanga komisi ta ang ngachik ng nga ta kawisi ge ay kamsung u ke hulang kang ki kong ya chan ng chipsi si ya ki hanam. Ya ge ta tu mako o hung sung ng selefoni o kwi ta kwe ke kang ta kwe ka ehe ke kondisa ya chito ka chit ge ka tanga chibisi se ka ng ke komisi ng ikta ng ka yam kitam kong ng ikto lasi ng asike wala watin ndra sam kong ng ngayim.
2: Tsam aga tsam ta yin ko ta fir ha minitin ki ekska FM kisi karhwan ta khanan te ak iri bori he e kumsa bori e tiye tiye trasil katemo. No team bamba ka tiha aki akhir bore kite tinaan. President de ma ANC kuma Cyril Ramaphosa nga ti khana u parti ye te bori na te ti koroku si u khoji am. No iye te kia inkara ha bori mta maha te kunga ti ta maha ti yanga uji khana mungu ti kiri ji ti ta khana korokrosan ji ti tatlana tlaimki ramaphosa ama karati wika parti khuna am si khana khana ya tema dena ana kukuru guna am ai jiki kungote ko shwetuka ama karo akiti una a khan u parti siki una tlaiki tlai ku kharati kham ramaphosa dri kading daranati ngem ngem ki yonas barakha em no kante ra suetu takono orange farm ta amate darana teti municipal kro kuin khamati fir no farm ringo gushi u khojiu amekim.
1: Street lighting is a major issue. They raise that almost in every house because they say that it increases the level of unsafety, especially for women. They also spoke about the condition of their roads, but the major issue, of course, that is raised is unemployment of young people. But all in all, our campaign is in full drive. It's peaking, and soon, as I said yesterday, it will go into overdrive. I'm a happy president.
2: ANC qarati burgermeister anais naiki tando matika ngati khama yabati anjasino jao hasakra anjasino jaramai gweta anekota kote kun ten rute dorpasiki tu SAKP sishom matika ANC ngi tinveki ki qarati kayo khati aki am qaur tingawem ama akati khama yabati SAKP stante khama jaro qai ku ta ko haza kara anja shinu jawo jaro masha kuna ana ku jawo qai te khama shuri kara ma sa municipal ane jem matika ta khuno parti sekretar sanda asoli ma paila concordia ki uika e darana ti na ko ku ku shi ko je te an kara te tim firi di ku an tui mokhpan ki limpopo o er honar ten yen ki o ti ka ko te tin ka no sia be ko ti department and how to kuna province as ki ma ti ka ko ng u ka e ka te ti no how to ji ka ng ra ki an ti we dam am ki shwe jan ko no department na a ka ti how to a tui how to a ye ti ya ko ge ti ka ka ko te tin chaka bengge ku on department na wa ka te hotu kha kone na mu ku dau ju mu te tu jit mi te ko na ga jao ka ti tam bor shi khere o hen matlang ku ang khona i te u khama ha ya mo shu pi shi te ki a ha a au pa ba fa na sin dane me ya te ko mo ge sin dane ya ba tingge ti vi ke ki ang khona ki di ka i ki a te ti tamara te se te te te ti tamara chuin ti do ku ko cha ti da ang khona mi ye te sin da ni a ta ka ung ga o shi ki ya ko ta ku a sham na an ang kun khama ta ka te na ki do khama qara ko ku ti ya ta ri tam no amam miyati kham shelfun buri ji anja sino khama anja ti ye gwe of ti we tam tam ngin a khama kai ka tinakin tu buri he kam tinne kam xka fmo takono test da komo gwem.

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Querida, quem é, mãe? Oh, tem que a tua rotaria não duve, tá com o Majim, tipo, rota. Vou colocar com o novo, tá com o show de com o chão, tá com o carro. Põe de roneta e cara, quick, te colocou roneta e cara. Ya tinha tinha sana kwen ya nta i hota tenke kana hota semende nguwe kitinku o ma atams ka hakte hino tinku ri jita matan ti hota nta kwa ka kun o ma chama swere manu ke kwa ma na ta khuji harita mbamba nwa o ma kaita ma a ka sana kwa kwa kwa kutama kha
2: eh ti chao a shangu ya ti ti ama ti chao anu ti tama kya chao a ji anu hambe ti ake khun kawa go khoe ti jim no ake ti minya go nu tin ta minya go nge shi ekam kuin shi nu te uk ekam kuin he te ta kuna ake kirita nu nga ki te a taro ta chu e ji a nu nge ma nge kao di ma ke te kumahambe cha ta kwa chi chinde te ti hoa nga be nga he nge ki te ki ha he te u nge kuwa kuin shi ki mak ekam kuin he teu he bietre te te kere ta ta kona anu te mua ta ta kona nga te hoji a te kom ta ta chem hota te gui ta ta tu ta kona amu yo ngi kam kayanu kure shen ta te ma te kere ta nu dikutom awo ta ta koma dikuto ta koma dikuto nga he ata iya tate kinu nge tama nge haa gwana ungu ikuna haa dikuto he ata ii karakwata haa nu o dikuto maa kokoro na chamborongam awo kokoro na chamborongam utang nga ji te ajeho kaate nu te uchirika hoi ate huwe te uchirika eki te tama kakua kuinshi ki te kiehe mushobo a khana di chirika ahuwa hibe khandi chirika wa khati ta ma kha iya ko huwa ko be khandi huwa gya ma kha ko be nu te o he ni ko wa ko cui he guye anta te o she te kha ma re chari ku in a hu ti gui chari ku nyang kha cha ha ta ma kha a shi ki cha ku
1: no a kam gre de klimatika Tete kasan kwana jin kyaus ki tete titi yete gyo kwana mon to buku kasanelo akuri kasan nga tsama so le mo ndeko tsa tsam kasan ti a ta kwen ki
2: ta kwa ki ange cha kasan chanu te di chao a cha ta kwa a kai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkui ma ko ho ma dini mwe ma chinde mkhwa aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu cha ma kungwa cha akai ya te am tonta cha ama o khachi ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ya te am da ma mo ko no cha aki ya kho mu cha ya no oke ngi khwe na wu kunitwa oke ngi he na wu gyan twa oke ngi he na wu shi da ho kwa twa ngi he na wu shi da ho tse twa ofu khao twa khaitwa aji acha a nga mana khanu jate kwa chamthum o chakanga wo ba ata i dao khoji e ba a khoji nu akun dao khoji kuniji gyanji ata tete hi
1: nu akuri mukunda na mukunda kai khoji nu ten o kwa tete ne khona kana ko tete ta khono keri ma tete ku mukunda shi ka ta khono kuna tano nda khara ku ka keri ku ma tete kana kai mkin
2: Aki te tahite uta kona nu, akiri mateta nu, kaku, ngaku, nge umache yu kumwago, kumduna mwoka, si ankasha, anduna kumyom ka ankara khao tahono akwa, are khao hunu, bere amkiri ma akwa te kwa kirina kwa, kwara kwara, mukunda na mukunda atako kwa te hinkwa, na kwa ata jao kara kwa te hikoma are kwa. O kwe kwa, o ngwe kwa, ata ako kwa te, haku mungo, ata te.
1: Nungu kwa mteki, kwa mkwa jingunti, ati zikwongi kwa jingunti, kwa jingunti, kwa zikwongi jiki, akuli kwa raku jitete, kwa raku matesa niko.
2: tenua koshigongi aki niki tamaha, kwaraku a hambe, niki te o kwaraku e hambe, di abe maki, te kikiri na kwahi, huji u kwara o e timara te shinua honunta ngo kwako hambe, te abeho e hambe tamate nta dihate she nya kwahi. Ta ata te o niki ha, kwaraku e te a, mara kwaraku e te kwere kwahi kwaraku ibe, ata hate.
1: Nga akwara ko yana ta ga gara ka ngo kae ta go khudi o go ngo tae ta hisanti ya me go tshika
2: a ke ngo kwara ku he ngo ti o ti umu shi ti mo to he tum ku he ja ke ke tum ku he ja ke ke ta go no ange a khwe ja mboronga ra tanu a mboronga sha a ja kae ku kanu ja mu mama mboronga koma mama omboronga koma tahono chame oke ngichengande ngita cha umboronga e ngimkoma ngita ha mboronga he ofuti tamaha kun asha ishi mboronga amme cha uhe ngisha ishi mboronga kwarakuma ata kwaraku iku
1: ngui kya oji kata kamera miya ngui chao kwara kama tahono ka jawa ya kane feresha shiki nga kata makunza kao jao shi ya mga teke na kama yaka swera mga feresha ane amia
2: amia ati okahanja katiku ara kondra ka jao mga katiku anu tisi vieke kahe atisi bagani kitenu ti 7-7 ta tisi kitana hi omeha ki takwa ti toro na hinu ti dri kuri maa kadeta mute hitaka tisi kuri kuri nu ti ngemko kombo ni mutikana henu ma jambe aji ma kongo aji njiba aji tik anta ma kuwa mangate kwa kha aveta ka khacha ku cha uveta hambe aki cha hika kwa kuwa mveta kha ai cha ngama kwa hite kha he a kha e ka kha cha jaoka cha jaoka be cha diveta au nta chawati ya hwa no tiqete khwati kunwa tesha cha anaite kwa hacha ku sekre patroli macha ku tamita no ata hacha ku kwe sha no ata hacha kwe akwe go tu mtin irimkanu ata ka ha ku kha am tu mtin irimanu ka shi gu kwa wonu ka ara kho ko kwe ku aki uwa kho no ka tanu ka ku ata kwe jaro kwa teta ame a omeha ki hambe ame he jao nyana tama ame mveta makle ana kha unita ti tama kha ta kha ngika ti ya kha bana ti ya thoro na ta ti jarota ngike ame ti a jwanga ma shi ka khorota ame shiki
1: no ame veta shita a kha minya muteto ke kwa kha dza weta no se veta stano ma veta ka ni khomra sake
2: a ki te u she veta he khom Kau syakom cuana, cuana mahambe kanya temhoma, cuana takon aau, takon adik aau ha cuana, betam ham a cuana anga, ata teko beng aima, aima teko kama, cia betam kateng aima, cia tebe cia kete cuana aimki, kum cia nya otama cia dikutoku, cua cia okatama cia dikuto am cua ma cia adikuto. Ata ayem ki ta kona nga mana kwa teta. Ta koma cha achenu, cha kau tatanu, akwe acha shiguto. Ata ayem ki ta kona nga mana kwa teta. Ta koma cha achenu, cha kau tatanu, akwe acha shiguinu, cha

0: Wula komte ke tini kawani tini mani tagi konke radio XFM. Simusi mula gita komte ke ke chu agum dami e program. Kangu si kang kam ge ang no asam chu awula si ngi chu ang ba. Tige he ana ko kam ge asam ko kim chu agum ang wa school of vacancy a chu ang. Simusi kawatige he ko akala utu skolam he muku giga o chimusi ngi chon gire thog ko khama khwenwa watu vacancy vikwama ki ge he a khwaso ngwa ke ka krisim anji kan vacancy a chon chi krisi ge he mtini gi asin wa vacancy ka a chon gi ta kwa chi ka muku giga ka sa ka unspan kagiga tutukat sa agdu kema alamang nga na kukumang ang kang mochuchu kakwa giga tutukat sa tamazi katene wa wala eh tene gi ata aki gulo di apani nga ba aging wuzila kukanga ta ake kiti hi agi akala utuwa akoko akachwa ngu van benefit kaisi tene agi tawa na chimba ngi fakansing achwa ngu ang watu fakansing ka vikuwa masu agi tawa na tige he chimbusin ngila ageta hawan ke biesak ta mat atena aku kon wa skill sing singa e guma guma o atena ge anwe da kha chimba ya mage u amana school he ang ba utu vikwama chimusi a sin ke agya o fakansi a vikwama si singa chiche ga ngala atena a baya ka ke waka ke asibin ke chimba kha ge ungong utu vikwama si singa chiche la ka atena kwa impress vikwama kausun o kajiska batu ga tungke a u lungi sa a atene a wizela ti singa ti ti ga hankala a experience lagi datene a twisa a muku ge ka ta ti singa ti ti na ko scholarship ya atene twisa u lungi sa ngawa a vi lungi sa ke fu university ti gani wa yin fundi benefits ti ge he fakansi vi ko madene ge a na awa hon benefits ngwe tene ge ta wa alungisa skill si je magnisak ina khavi kwa amsu ka ehe age a wa at fakansa la ke chong chi musila ban ga bi si geta alungisa wa a ke tige an hun pala pala ka kwa e ke akoku aga chong ageta alungisa o muku giga sun first skill ndi bi kwa mas ge ge ge wa ngulin ngulu ti maga gita u kham u kwa so u ngaba ka ke fakas ge age kwa alungisa skola kuna ke faka msu ba ka te maga gita kwasa am ku ge ka wana golu ke bi kwa msu ga ti ga hankala komunikasi atene geta a ku nga a komunikasi skills ke tin ba ge kwa to mo ti khogin ka ge ka kwa ma tse ge ka to ka samtu ba tse le mangini ikwa wujila email ko he sa kwa cha ke khanu ye e sa kwa ke ma kwa khu apani nga wa ge ti gisun ti ma sa ang ba to a hun respondi wi komunikasi skill si sing aku khakula ti singa ti ti wa kwa manga wa ti khwa ge sing manela mso ti ti ti kwa ma age ku kwa manga wa professionality ti ba age ge khama vi kwa ma kala teamwork ma age ten kwa antiro ko ang hi awola age ka ku chuzila ti si ga ta age vi kwa ma ge ge apere ngawa a utuwa ka ki kama mchi gandhi wan kama mchi gandhi si gita tuwa ka deadline kama si gita ngaa time management skill si atene gita alungu sakula henga baka iti agiga ngu oka ti ngu kwa kan kumegege kawakula problem oplosan ma uha mchi skill si mso nga titi ngala atene a tuisa muku giga lungu sa wa avikuwa magi timusela gitwa ngu ka kaisi gita akwa nga wa mtikeke tige he a wa kala he gumna gumna o ka gya kwa sa unwa a khlamang ola ngengala atena a it fen mtima a gita kwa khaniti ta ka tema to gi ka kwa khaniti o kwa anwa kwa skola ta anhi a skola faka sin ga gi no o ka tema a gita kwa dun khut ta ka tema kwa akwa tu gi ka kwa jelo ka tema master pendi ta ka tema a sok pendi a ti ti ga gita ngwa kwa tige he gya a vi kwa makala ka mawa tige he gikwa o akwa sanin avi kwa man kan kumpanga uwa taka chige wa gamu wa challenge agachi nchima geta kwa uta kwa kakwa ngubo ata alimangu totutu giga kwa o avi kwa ma chise nga chise kankante ni kulaka agita a sun u ta a o kanga u ufu ujila u kanyo sige tini gitwa kwe nkama kwe wa sew wakatina ako kanga a selfer trawa muku giga khandir a application a chige ka chichi hugi kwa uhavi kwa maki ansuki hesima gehe u ama a hafer baka amuku ge ka uga waka u interview kukwa akanga irte kira akanga akwa kwe chikwela agita gwe kama ta chigi nga cha ngwa tuwa kwa ta gwa kwa kwe gita nga a awa nervous ta chimba nghe age ng selfer trawala ageta tutu ge pala pala tuna kaka ke ang e ng gong gong kaka ke ang e ak ng selfer trawaya e he even kami chiga ato ni negi kake probier sa he ka kala agin kung akama at ama ang e tagi chiga ng kami ka gini kwang kwa mi da a probier mi besti van ageta gya confident yala tachi singa chisi gati na kwa sa kama kong nawaki akoko ng kachwa ng kam geta wa sindi kikang skola kuna si geta kwa wakong ke mondelang nga lungisa mondelang ke chi kwa aklasi mhelang ay gani akong nga kano mondelang van chisi nga chisi a boost a self confidence a self retrawa ka kukama a chichi ka akage u awana vi kwa ma hichi ngay halmang gi kwa gesko in awe gang representa sa chong ka ahang tapani nga ang nga chi kwa gang ka representa ka age nga wa kwa kwe ang nga wa kwa kwe kwa kwe ge tokum amakani wata atwisa vi kwa mamso nga chichi ka lagi ka gi ka uha apa ni ngawa ang self retrawa muku kwa ku kwa ku chitwa ngang ang mwa ka ku van vi kwa ma kala gi sing khisi atini gi tawana chim su hung ka chi chi ga hang ka daga beste man ni rawa ngang gi ngi sa u ka lungi sa u skill si sing su ha chi chi ha ya e he kuma na kuma ko akwa sa ka dang ngai a gi ngwa wa kuma na kuma ko ga gi ta kwa sa kuma ko ngwa wa gi chi gi he a gi ang ngwa u twa a khoku a ka chwa ngi wa kakuru masigim kutin ng kwasa ulasin ng simsim kita gumit ang nawa program ki gang kita sa fita tadura chik gira sa ako program tingi at talo utuam ki ulang humsahang ki yatsun
1: Eskar

buyayi khaya wa muso nga nghe manduza igi nga nge muli wala kom tege tine kawa sezin di artak muni tege kom ke radio xk fm chimusi ita kom ke tine chu ag nga mko program ama tege ka krisi gan tine nga ike nga kong uwa mke chimusi nge ke chuang mke tuisa mku ge ka kwe kwa nghi uwa kwe ke anjika mchu ag nga skola fakansi kya chuan chi khisim atina athuisa mukuge ka ngujala ka e ki ang pala pala ka ke akhuku a ka chuan ngi ta sunti ke ke chi singa chi ki ngana ko fakansi a fi kwa ma a kwa sa o ngawa ke ka khisi ka ngisa ka ku kang wa ka ke skills is nga a gya nwe da ka ku kang wa a experience ke a qualifications kazi da unwang ba to vi koma ke akhuku nga tswa nga tsi singa tsitsela ka ke wa CV a CV ke ha ta ka batsi ke gitini ge kwa impress vi koma hana ka o ama tunke a ulungisa a tsi singa tsitsela tena a kwasa amuku ge ka ka ke scholarship ya tena prenga wa a uzila ka lungisa nga wa university tis ka vi lungisa muku ge ka ke anga alungisa skill si santite ginga na kwa tikwa ge sima khugetene ngwa kwa ma okwanga wa wole sigeka ama agene ngwa ma okwanga wa chimbe sigiki ta gi chate uki ka ditlen aka wola apani nga wa a for ditlen wola nga adukha geke mana ka bisisi ka hanka team manage time management wati ge thobu kuma go sio tite he agene wa uchi hika kwa ka ngwe ngwe ge tsau problema la ma agitani a itsortir wa just ka tswa problem solving a skill system tsinga tsisa tena a thuisa a mukugi ka go nga a self trauma kam tini gigi kwa nga khoe mukugi ka nga gi ka wavi koma ke an sugi ka swa tswa khoke interview ka ka tshimba ka ba a ear sticker a gita thota a kwa khoe kama khoe a gita a khang a nervous tamazi chimbu se chichi hi nga ngura kha bona ngeka akha gera do ka experience ya

Chimba ehe akuku na chwanga magia uhavikuwa magia anshuki. Kwa kwe mso nga titika nga lagita akula a even kawikawa a vanga kam ungu kam wagani mso nga titika nga la vana ata duha ama an e agita umself retrawala ya hakita wakika. Tisi nga titika nga tine agita akwasa kamu kwe u. Mtini koga ulu ke yin fandi beste beneficia itine fakansi vikuwa matine gehe a nga a agita uha. Fakansi chwang ke hong kwa gya kwa chung gita ngin. Atrota gita a wuzela ang batu ka ang ageng gya a blosu ng ageng wuzela wati kome ti kome. Tamazi timba ang he kama ge kwa gya a imbalinta a wuzela kake ka sa ang ba kakaniti nga ba. Takola ka atin gita ng kawi u abloso. Tafakansi nga vikwama benefit gita konghe wage extra sende me atin gita ng utang u. O kwa kam gi singka ma drivye kan aya skola fakansi ang. He agigda ng akwama fakansi vikwama ka. Halimang kakong haw ha ihila vyeke vikwama ta gita ko ha. Parda ke sumanu nga pangga kamtsa fu sumanu nga gita ko pangga kamtaw. Kana sumanu sanga lagi tagia sindi mega kwa uwa abluso ato nga a pocket money a savings la tige amali mega extra sindi mega ka kamga ga chimba e awagi anu da ka chimba nga ga uzila waka tenwa chimsu nga chichiga nga tini kwa akwasa kamuku ukhon ta muku ge ga singi u mtima atena twisa o hun hawa ge biisa ge fakansi ya chwang again orvir tisanga titiga nga nga na kuwa fakansi vikwama wa kakukumasi kamkumwa sa wala si chumusi mga gumit ano ang program ki gang kita sa fita na dira si digra sa ako'y program tina akalutom ki wala kumsa ki yachon.

Misa muso nga ang sige nga ke muli welcome tiki yal fik tawan in tin mani tiki kung ke radio XFM si musi mula kom tiki wala ke kamim ke gawa ko program mo ya gya kom ke journal program katrisi kang gaa kang kong wang ke ko journal program ang gatsong gita a ukhamam ke mungani kona fer al chimbaka ge akhali mqa aka khason titi mgita ngheti ke ke mqa ge re thoda ko ukhama ko silvan muku chimbaka ge ngwa a kwama ka chege kwa ukwa pomba u yula ge yula ge ka gaba u mungusu ka uka mungu ge ka wa ka ta ka ge ta kwa kwama vi kwama khishi kana kam kana kam ya gi kavi kwa mangau tinwa kagya uhe ayu lagi ga totwa wa ayhlang ngusun gani kagita kwa kwa ma yela 24 hour khawe chimba e agi chwatsa takaka kan uya ka gita khate ke ke angung akhasont chimba ngi akangwa kuya stadaga geta khadige ke chimusila angungu khata problema ngita sendige khai msodan khisi geta kwege wanguling ke ngalmanga tinige kwa uhi ukwa raka khunqa ngani khuna kantene ukwa qa khun nungu faral qa ngani khuna ke khasonte problema sim tamuku ge ka ku chusin ngi kawasi jika hanga gimchima mhatwisa mukugika ku chu u ka vindika u che kwa ngonwa ka mukuge ku chu tichi a problema sa ira tota u ha chi jelasun ngi da sufer al qaqai wa yinu fandi kha farlek stem kai mso gan kwa ngonwa katine gita ngusula amono taka kwa wachige he atwisa ka mukugika khatula chimba he qaqhege hege wa avan chimba ka ge ya gya a kabati an hwa khaka ke a hela thau hela thau a tswan a teoge ko a monoge a shula ka kokwa khege singe go kwa qhi ka guma guma ngumka ka ukula an nunu da risk factor ge da tota kwa a thama khwe da maji tsi ge singe ge tina an khwa tipla u rixi ye he a te wa a ke khemso nga tsi tsinga ke nna kwa qaqhi kasi gida kwa kala wa mke gwa a wa mgira sindi ke yin fandi kha far like te chi ke hinwa ka a qali qadwa ka tsa wa tsi tswa e a e hegi kwa khama khwe chimbu si ng agi kwa gwa o akwa tuma tsi tswa gi si kwa gwa fa khama wa tsi tswa no e tswa kwa khama khwe gwa he ya muku a kala agi a u khemikala ha si gi kwa ngwa gwa tene gita demiti a ka heke a kalisun ha gwang ne ko sa garite a chu hwa tene ne a tipulela u khama khwe muku ka ehe a kwa nwe da kha muku ke ka ngwa kwa ma ungwa ka tene gita kwa ngwa lu khama khwe yula singang gi gi a ka ta tene ko la ka gita ka a ke a problema ka ngwa kang apareng nga kage ku kwa makhama khwe wana khanugo kanka ehe kage akwa manga muku ge ka ka angung teni ka wa amungu tarik siang wa akhitwa athwi samku ge ka tiplula e kichimba ngi asingi agya ngi kha angi gwa a mwai iwe kwa ti tsawa ti thwewa ngqau akasung umanila msu chichi yate ma agen ohun am ugwa muku giga kwe tiplela u a rixis wati ga tena chusa muku giga u ufena ufu fisisi activity tena chige tena akwasa muku giga tiplela u rixa a itagi qaqhi wan fisisi activity akwasa muku giga ku control u ati akha vakhna gi higa ati tena tiplela u kansa angonga muku giga wana qaqhi usubudan gisingetin ims kaimso gisingetina ka akagi kai
qhem songe nqa qwa yula qhiqi wa cholesterol hekem suka qhem kathi sa bathi qwa ehe u fini twa thoka gegya a qhoke ka tswang sorgo mo kugeka o tsike he a kwa o ikwa anu ha o anqike biesa khum kwa manqo ne anqunqu hm kawa u fini sa ya u wa nqunqu he ha kwa sanqa wa ke a qaga son titi kanqiti ni gita wa khasondi aka giga ku ma ka antena far bieter u aka khason titi hiki yula ke gya wa anqunqu so hunka ntho khama ku shungi ra sa frakti ge khrunti ham kawa chi sanga chi chi ngina ko ma kundi sun u ke kha ke tuwa giga thwa ku ntang khama khwe nine awutena akwa sa thumukha gathi sa kwa mthi sesigeng ma letiti kokumke squa u ha full cream ko ke nthwa low fit akaga khran kosten akwa sa thama kwe u a muku giga beskerem aka tiga apringa wa geng kha ofu kha agika uzela ka ke ka lemiti kana kwa gwiti koku mthama kwe gwi athi tinga ba suka tepela utika gikwa bizelo kwa suka khali ngutsha mtini gita sadaka tini ngunga akamu ku tini gika ta problema msinga titi ye o nka etini kwa ngkhama kho unai ukha e kichi singa titi ga ngofu ka ka kwa nguma ke khun e kwa kwa kubungi ng ke ita dokha sita dukha ka mixi tong no ke ke ay nga asun ka ay guyas ka wati singa titi ke hitini rixin atama khoi ka ka wa ke ka wa on kha sont nga wa a ngungani khuram gi ki ngoi wati gi singe mtena thisa muku gi ka u muku tene gi ka ku chu sing hi u ke agya wa athun aka wola chimba a gi singe agya u ha or kha vakh ka tene wati gi ngungu a ngungu muku gi ka ta problema tatena nga o riksa wa qaqhinga ka wa da sorgo achi chike he a think ting mak khama khwe sorgo ge ufen ngeng gya a khoge ka chwang ke he a o khole wa thing a tiplo thing ka ka kang ha ngun ka ka a ngun ha tiplo riksa o no wa him so nga chi chika ka ka gi ka nga a go a kang khu tsa tene sorgo ge wa na khanu khu gu ke he a gya tsam wan ge da sa ke ti khoi toka wana khanu go gupa ho tsa o khama go rikse ke neng o mme mo go giga ka fetsa yo la khikhi ka khai diabetes ke ka ska tsho depression ta khanu go gupa ka ngwa tuka tsa tena kwa sa khama ke o a hsin o timba e stress ti ma ge kwa gya a khon ga tswang ama ge ne hm be yer o kwa ti singa ti ti ga hanka ban ka tena wa rikse ngau e ga tena ngo ngo amo ko ge ga tsa kha sonte problema ya tena o a khali a ka ga ni khona wa ka ku kuma si ga tena ngo ma sa u la sin ti mo sin ma ga ni ka ngwa program ge ga mo ha ge ta sa fita e dura ti dira sa ko program a ka lu tom ke wala mo sin ha ke ya tswang

Verbeter aga hason titi gan ka ukama ay helang nung aga giga tutu ka wichokulu uwa sang uchi maate ni pari ngawa agi hong mukhaan ufuvindika ki anhi giga ngawa riksi muku giga echa agi chema ka wakama ka problema sang ganikuna wa kakrogumasi gam tinasa awala si tini giri kuchwa gami ngang programma lea bunga timtang jiyo ngawa mukumagi kongki radio XKFM mogo tin chik gigi ka sa kwehe program tini a kala utom

ke mmoli mo la kwamte ke ya o fetse wa 750 minute ke konkere do XFM tans pam ke minute tsome mo o tsigige ke xhamawo la nqeng kwa tsigiwa dolphin ebin dolphin ri na kam kwa sa to dolphin program mo itene akalo tom ke ola sila yem tsigi a tsukanwa mo go tsi program ko gige sa ke tena akalo tom ke ola sila ke tswana ta ma ama tike bunga mo hege ko ke qelgo mo qoqoma tene ke twisa mo ko gige sa ka nqosi kanke o khama mkem ka ka khason ti ti gani ke ti musi wole magdum anwa program ki tane geta asa fitan da dura ti gresa ko program akalo tom ke ulangin kwa tigbe ke yi chong

0: Wala wa tolf ki ex ki FM yang he a hanam ken hu wami fristo mangombo. Tisatu ngang oma ke mungoso ok au opa bafana si dani madlanga kumisi ya de o hum to ka cellphone ka o kwika kwe ka ike gya ya hinawa ke taxi ngawa jau si banyoni si to ka wuzela ke kawisi ka si gihe adu ken agdano datu hum si ohum pakal jeli ka usi sim si dane ta tisa tuka ke ufun ai tak tak pertola kona ke hana hum komisi ke uzala kang he wachi si ke he gia selfoni ye wa wi ke okwa ka kang ke wa yai ke si bayoni ta si toka uzala de geta an mo thamo ke kam tak tak o ke madlanga komisi yang he wa rechterin e bu yeseli madlanga ta komisi igarak o yageti sa tu kastiku la plenga wasi o hana ngau ya he wa la intelligence wa ngang si ong hana ya ngagi ka ng ya tai kam ka ng ya kwe ke gi moku ong hana ya khatiam kan e ri thoi he gi agul ta ga la tisa tu ka ng i ke hana ya khatiya ka si ong khon agang i gi da se tu ya plenga wa thun ya o in ajib si se ke agang kan lagi ka engkau sigi akram sen u ke yang ngong ke chibi si tini kukali jala kama kwem ta dring tu naka kawa chi de kukubin ngong ka ng ke ngkula ya he wang ting hawa glitch aga tim visa ke ukuru le ni kuna sike trakle chi de ya ng kwe chika ngama na kwen e ta ka he wola ke tu waha se ziri ke kukubin ngong ke tapolo ngong vi kwa ma ke ngwe uwa sike traya ya stini kukali nahi ta polisa kanine ka ya soko tenis ko kale to to ka ki kon hei ta kai he polisa ahna kwa i kang o ye fesa kai age o tani ka wasi ge akham sung u ke chima kang ke o de sike trakhung ya tani ge ta ang ba tum ke kai he si ding kwang he la sku gi ga o yi ke okorle ni khuna tani si geta khamsung u ge kangma geta unga le ya ai tora si tau nga konda ke india wa ti khot ai season 5 ta kha ke ko ke ola sis ta kha ya chang ke kai he ga ti ge cha khamuk nga wa kang he na wa ke ga kholi ko ge ko ni sa ke nepal nga donor ta kha ko ai ti khon ai 14 ke ko hi al fustin ko kale ge wana mandala ka onge nepal khuna tene vigilan ye gede tin agdan ke ga gan chit ge ya chakam ngo tang ke ne kham fiat ta kha chi ki 77 ta district ke tang ngole chi si se ta ya ke chi ga hi ya kho sang kwang du ga si ge akham sung ngo tang khama khwe ta vigilan tene ge da tin agdan ke kholi ka i gani ging ga tene ge chaw jin ga ke si kho sa vi ko ma tin agdan ke gani kang he ga kholi gan khama khwe tene ko tin agdan ta kwasa vikoma ke chingge hingge ka hana u kas gi ta a tin adang ta india ka zu gya khamsung desin dit aga chung ge qau da nepal kraha tene ku ke qau masi ge wala wa yin musam kun hum ke kontalim
1: tam ex ka o 12 5 community si ho tameng he te ta hono 12 iri bori ya kumsa, bori 12 iri kwe, tiye ti ti tresil kate mwana ti mbamba ka te kha te te te na am. Wa kaku he aki bisa khiti kum opa bafona sindani mhe matlanka kumisi kwen aki. Ngo ajao kaiwe te self ni ka bori kujite hinji khama. Taone teksi wa khama juu se banyoni. Tikuji Yete Doshana Tavem Sandani Kwakati Taka we Pretoria Kweki Si Ankana Anna Anja Jao Kave Taki Salfun Siki Ati Hoji Am Hamata no Sin Bon Yoni Taka Kwahinji Uhem forsheter an matlanga kumishi kuna di an ni ara wahi kaika ku ambu iseli matlanga an kuna di sekretari si wa karata ina mo kutako eu tanki ka ho iti kuni padi o an ngi ku an ki te orhi an no e amu ya ko ange amu shipinya tinu kan dui muteto ane jate mana ku ima te kui a karati aki si mishupi e kue mo ingu tiko chukunye te ana a karati ha video e ka kai kai te nungu kandi kui a kai kai kona he khana aki ki a tewe kui mburunga te te Dren duan ta khakuri kwe u kama na ya wati kuku te taki tembisa o ikoro leni o kau kointam shwe shana tikwana na saisiri u kama sika kasiwe jao ka kumata ka kau itam ahe mahari ta polisha na kyu kuna a karatawe chem kara nge si polisha na mii tikwana no kaisha saite kaisha saita no mungu shana tabe ha aki nde kui kui taritam of now ng tre te sana tin tre si wo tin tu ga ku si de kama o ikro leni ki ma si di o te sana tarita e bori si khir o hem o ku di ku india ki 650 ka si yo kata no 60 ka tam sai si barata ku ate tu o ti no an kara thoma tu wati nepal ta ki te ki no donor da 14 de queen o team 11 charger team aka te kon o no nepal ki karo an kara ta kha esi khawana kha te ko te tu gun khosha te ma kha te gutem khana mu de kona nu khom aka kwe an tu sha cha gwim an ka ku jitin ram kosha a toye guham khaw khuna awashi yete khanu he aka ste khaw sha in india aka ti is deshen de guji quarantine napo so ka dau de makashe ko kom kom sha na khati kha barakam bori tu he kam yene kam xka fmo takhono test khawana te komugwem

0: Luisterna XKFM.
1: Die stem van die San op Plaasfontein.
0: 107.9 FM.
2: Ya anjika ngiyasho kwa mtshwana mensa regte ayanguya ke nguya ngwa Martin mtena ndivinga wa South Africa ya apartheid tembo ke khaski dinisi ke kanqoka ngigike kondisam he mazikaka ngingigike gqulicaka xakile khathi onexam ngita qholinqa wa tjulo ngita gya khale ke regte ya gya beskerem umye itini gya nqoka macam ke kaqhisi ta kwang maginqa wa Avelina Tifaku ta timba mqoka ngita xake golota khota konha omke tika gya aful kwa mensa regte wa kwenqa wa anjika mchwa nam di der taxte khau anniversary wa South Africa alisiko tswang ke ka jenge sike nqa bi o regte sa sike o ya gya beskerem ya tamke tshulo ya tamke tanke mhage akwa manga wa ya tene a beskerem tukomsi chemba nka geta khara gira ka ke chimbu ta khara kon ha onke nama geta ni khu a first time ukwa khwa aya regte ye gechwa ngolengu
3: ewa bunga ewa mewa Avelina kwa ikwa nga Avelina mea rusala tifaku ta kanega ama kekre chimbo ya ama uko nga wa chikwa wisi si las ame hekwa sa ngaimi ke chika ama nga kwa chika hewa chikwa kai I rechte ka hengi ya chuka chikwa ka chika ya kakwi ya nga kwa heka chika chikwa nga sun kawa ya kwa ta kanega ama nga teke kawa mke chikwe jaya he chikwe ke kola kwa ka kha aparte chi ta kam ke tongla chi ta khachin ge khole ama khola sandam chin ge ge ta ge stem ta kam ke stem ma mandela mandela ange khula cham ge ka wisi si de nga ko si ka to ta ma mken chan ka kha kha sa wa mken chan na ta ka a chi ga hem kha ga so ma wa na ga wisi si ta kula ka kha passport ne kula ge kula ke me se rakhte ge kula mo kam go ga wa Namibia ka khale kole teng gola hangane khona ke kola mo daga mandela ke kwe ka tame wanna ka tsinga ke kwa thabo ta tsisi tsika nge ya mo wa ka jala ta ma hung jala tsika nge president ngi la khoe kwa a o tsa mo he kwa kwa kwa sa mo daga ge hinga tane nge ya mo phe mo ku thisa mo ku o ku i tane wa mesa re khtem tane nge ya pangkang he ma tanga katsika mgeya kwa mgeya rekhte ka mwatangwa ra mtane kula police stasi ke mtsu mtsu kula police stasi taka mke gya chingwi police atwinga ka tsika tsiku khwasa khong taka khale ambulance khong gya chi yi twing o ka tsika tsiku khwasa khong ta sike kweka mge ka wisisi ka lahu mhe he ke mthwisa mo o ke nwa ba tsi tswaila ang yimo ngo wa tsam ke tsi ngaba ke dhame yi la he skula ka am ting a ka am dhame ka qawa dhame ta dhame ai ngi khia ne kha ke a khiste se kala kula kha sara bartman ai ha ha ya khoke kala ta ga ya chogal a dhame in ka hum qaya khwe hum ku guli ka ngai ta ka tswa guli ka khwan guli ngaba ko ta ba guli ka wa tsenga ngse kwe tsa ngwe kwe government ding kwe gang kwe khwasa mo hunkwe khwasa mo ke nqa ba dhameti hunkwe nqa etsi hunke debe yi la hetane ke abuse yi abuse mangke yi ke ske di ande sa yi yi ding mo ni ta tswa tshi tswa ke ta ba khomo ni ke yen sa khonde we ta tswa tshi tswa ke yen sa tswa pro khonde we khonde we ke wana go la ke mali ka ha mpandin nqa ba yi anatsi ho tsing ka la yi ane wa skola ho skola yang yi longa sa ho wana go la ke tsipa ke ka ba yi ayenga tam ka ngwendo we mali ta ka tsinga ta ka yi ande sa de we ta ka manga nga yi la sa ga yi ka khweti ka khuya ka ta ba na me tsontsong ba na ka tsep si ta tsa da ba ta ma tsing da ba ka mali ta tswa ka tsing ka tsa da ba ka da ba u ka wa skola ta ka da ba tsing se ka disa a tera di ta nga ma da ba ta dawa mhari la ta ka tswa khe a ang ka mhari ta nga ba ke mhari ngi ka he ta ne wa chi khanum ta na chi khanum mhari la a ska khwa sa yi ke a ye mhari ta nga ke mo tho ta ka ngwe chi kula ngi ka u ka ma kongo khona ka kha tswa ngwe ka me ngwa khona ke chi go ta ma kha tswa ni ka

sobabiliwa moso nga ngem duwe ke ngam ke muli ng wala kom dege 12 kama drin 50 minute ke kom ke radio xk fm simu si ng mtini gire kwe chu agam anga ang program ate ke kam gya kama wala ngay ngwa chigde hewa yen iriki wim mak ama teke mwe gire saka krisi kang kwa gen kwa kwa wam ge chimu sin ke gitwa ng gita kwa ngha wam tege chige he mge akholik kwa sit afrika jihan kya ng demokrasi jihan kya ng mge ta ng mensa rekhte rin kala mga mkwa mga te mge chuku wizela ukwaya waka ng he mweke sa wala si ng chimu si ng tene gira ng rag ng wa program ki gang gita sa fita dura chik digra sa kwe program akalutom ke wala msingha ng ke ya chuan ng

0: Aha mani te ki tangwa iya ni ke XKFM ko kong hem te ki wala ki gde yang hem ko sam kong hem ying he wa mora sani ya hui mora sani chai ka kum ganga chai kama pia iwa sisi ki wa terasal ka tembo hina wa kemi a fres to manggombo mora sani kai kang kwe tamu kui chi de ngui ya kai hin kani gani ka hewa spring ke ekorolene ni kuna si diwita ki wanam Mtani tiki da saada ke fresta ti eli eri ke ekonomi singa kani nyechi ke visita vi kwa ma kecho makume ke dati satu hinsi nga e pili nga ba yi kung ya chi teng teng ama la nghe ku a o hukani itali ku tri kama kwe ke chi ding yi kuwa nga ka kawesi ku ahani ke kolam Mtani tiki da saada ke eski kanung e jhe ye gya kamsing u chilika kang he wak an he u ka to hana chinui ne wak ka jala ke sit africa ka ga ki ka sinkin ya thanui ta kai he tuin hoj de mo thong na ba mor sani da sa khuin mi ho khwe dam wim
1: chama yene ko tao ne ge ga mani ten ki se si kra kho chama ng te ta kho na nyam ko mor sani si boriji te kom sa boriji anji ti ye te ti tres so ka te mo ta kho fresh to mangumbu tam no tim bamba ka te ke ke tin te ma ke kra ton kra kha te gu ta gu te ke ke boris an si ji ki te kom sa yin ju te kom gu em la ko khu di tre en spring ki ikuru le ni o si wei ta ta ko no te sko mo go ha fresh ta si de ler en economis on va kalang ta no tourisme di en kecho makume wa ka te ka ko ku to an ni amborunga ki ikwa wishan kwa ateo de tete kwa u anja shinu ngai he ikwa hu kaku ji kakla ji ngwende ino takono tesko mongwa ha kwa buku he ngehe akuri hoji askis ngehe homo di shehu an takono homo di kha an South Africa siki kuiye te he ngte ika se kutiko shuri karaku tim takono tesko mangwe kama tuye kama kono kwedam bori he em
0: yal muni ta ke kongwa yeni ka kong nam ta ke mko khatro ta khukul na dang ke mko hming he wa morsani yawi ta ngawi ke gang mi ng he ahani e kangwi ka wa ka sa ji kang ho a ka gi dang ho thomo khya a o dibem ta chi de tengui khane si duita ki sin khwa spring si khuna ke koroleni ta ngun ka ng si to gi sin hi ta kumbo yo nga ke spirit bulletin ya gane khuna si gi sin khwa ya te hm ta ka khwa chi de yang hewa yal fuwa ka wasi gi a kham sung gi ngul chan ya chan ke koroleni khane si duita ki sin khong si di ngui ke te hm Glenn Jones a kam kin hm
1: tam yene ko 11 minute si kra ko ham nge si an shwe shana ti khonan di no ke ke de na no kwa na ta an ja shino ken ka o go be bori ng em la ko ki di tre an spring ski ikuru le ni o su wei ta no kre he tu stimera di dao ki street ball o su wei ta 11 ka di tre an tam gore khati ikroni ki antaka si waitim blay jones bore swetim

0: Angibiza mapr. Khatha mapr.
1: Kaloku sana.
2: Eh, skaba mpatin siya penir mpote tuwa tuwe kong 12 manit rin putsa kong ngom kublu. Problems per kram kong hitong kong bulung per ngom ka kuni sama neha. Net masa tuna kong dang ngom wa kam kiwana kong kese man kete. Mungo sura dingwe tiri tim kwa sing man kong ko. Blumes per kram chang hitong sa blumes per ngom ka kuni sa. Tuwe kwa kong 5 manit ato kwa kwa tuwe kong 5 in dia tak manit. Wa tete mchi wana kong kese man kong ngom sa blumes per kram tam. Sa kaa chuzo atuwa kama kwa kawusi kaya. Kwa yam sa sim sa debin kaya kaya kaya kaya kaya kaya Kabit a gutch uta aga kout kout a kayadi a chicken hay. Kakakala di kakala. Come on quick. He comes at the dua chicken to come to the way. Habichi to a game, chuka, utswester di moon. Kausika la kaka, lutun and hitungi. Yakausika, ludwika, longsa. Hitunaka, gang, a car, gruta, cocoa, toga, stradin, kanga, then a good kumchuka, kumchuka, o kaka, lutun, gosika, and no signal. I was able to get a little bit of a little bit of a Di krisi tane ne kago chura chua din dia ta kola kante ne mko krim kro debe debe ki kawi lai chua ka ni kadi bichi di kago e yito chua si e hitu ake lung sawati chela sing ka un ka ko ko ko e mu jasa mcha gitara ngera gitara mcha thali kwa gung sa kada ma tam cha gitara kagde

Sekali baru dia siap ni yang kau tiba-tiba kau ini nanti dalam kau cakap dengan kau belum program, wah program kau cakap belum sampai kau kuat ya. Hub saya dalam cakap kau pakai nato wah mencaya di baca itu sekolah kau am macam saja giat um cuma cakap cukup macam cakap utan ke kau am cakap dalam cakap boom pas dan am cakap kau kakak fa kau am cakap dengan am cakap pas dalam cakap suruh kau hais beri kau gigi am cakap macam kau gigi tak macam kau ini hati ke yang ngaji sekolah kau na kapai ngam cha sro kho faka ngam cha faton ka ngam cha khade bin ma bek te che bich ugani khona khasing au ka ka ke chung chung ma ngam cha nya khya ka ka usi ka chi chala u jao chung ta wa chi de ma ngwa ka ching ka ching ga chi ba ma khaw dar ti ko dar ti ma da bo m chi bu se ka chu ko ma ka ya nu ra kha ka kha e hita ma ka ngam sing haya ka la ka u ga chi go ka li su wa se chi di su ngol lo wang o ka usi ka chi chala kham cha chi ko ma la kang ta ge chigem chelum sa skolo khuna umchak mi umchak mana chigem cha swasin hu ko chi ya ka khoga ta kam cha khang bi ka chi ya ka la sin ka wa chu khoga atana ngong ta ge chige ka chum mi chog yam cha ai chu umcha sro khum cha ai chu ka khoi ka be ko ngo ka khong chen ho ji ga ka ku sin ga ka ya ku ge ya khuma e mata ni ho ta khok sin ha ya chu wa chige ka ang ka ge ka khoi ka ham cha lung sa skolo guna ku ko ang kham cha ngo bi khob chi ya ka chi ga chu khoga da cha ngawa chiki gong chaka singi kong gong ka ngumag khal ni mang ngui lungsa ka gau sisi ngabi ka ngwa ukwa khao hong ka ngwa gau kwa afi hong gau si ka la ka lungsa nina ka yang ngumhe ga asing hei ukana ngui mang ngunga tang hei ka ni ga sing ka ngui tunga gam ju ngui ngama muso ni kama kai kama ni ki chao ua kama ni hongi ua gau si hachi lungsa takan lakan ka ga mahatu kaya kato ka kai dalak giya nguli ngung koi ang hawa koi agga communicate no chi khadule gi sin akot tu nai ithali kha ka nga thari ithali ka lagang ate ni guta tur tu chog ni kai khausa ka longsa kam hasa ko ti ma khabri ka kan sin hi chal hawa sin ko ate ko ka ne kam ka ustra din ni ta ka nga atu dang hi tu na ustra din ka sin ka chi ka longsa dani op chi ge chi jalang ha chi chi a ak kon hi atle kya tu au chin ji khagai ga ga dar din ta musin ang mga kroy kau si ka chisi ka lang kukab lela mta tu o chigi mhatum chigi mhat ama ka simsan hikwa kalakam ka ama ta kawa chigi la ka himchang nahi chigi mcha shwasan kong chan ay mta ni ama nahi tagi chigi ika akal ka la ngwak kala tawa di ka ma onro visa rala ngungkula sin tawa chigi apende ng kaw kwa ya kong age hako la chua chu di no skola surko abuka obdatam ya kwa tu ka kaw si ka long samche kola ka hang kong atali chim hok kam agham atale ki sa chi du un ru sir gun ki sa ki te ki ama ki ju dar tin ngang kula khung no a hit khwa ka ya ka pang chi pang ja lang ju kung ga le kang kula pin ju ni ko yin gya kung he ka o ma ga chim ka no ka ka ju ju ju ju ka ju chu ju chu kam he kang gya kung ta ma tu sur kho um dar tin ngai mi u ki ka nga mi mu sur kho ju khaw si si dar tin ngai du gya uji ka win ka ma kui da chi cha la ga ta tu ang khau sa lu sa ki ama ta ga wa chin chi thoka i da ti ng ga ya wa sur ko ta ku ga la ya ge ka ta ga ha chu ta ko ma ta chin ng ng si di ta ga da ti ng ga la wa kai ga ga ge ta thu ga ta kam chap thol kha tu na che un ro wi sir sin chi khoge sa pru de ra kom cham che ng chang hi te ge ko la che ka ni ng chau khu khu kha ka wa chi khoge sing ge ga ng tan di bi kham cha ai ge ga ka ni kam ko kha a takan ngi ta ka dridi ti kha dyon khu ga kaw ta kula ka hancha la kam cha tu tu sing nai ngi ge kolma kan kam a kha wa go tong ku ama ge asi han ta wa chi ta ni chi bi si si kan ng kan ge ngul ni ka wa chi kha mu so cha chi kha dri ng kong ka kam khu ni ta ka ge ng a khu ni kam gam ge sa ta wa ka ge ne am cha ko lo chi ka lam cha ta ko khri ko khri ka i cha wa sing cha la cha la ka tu ko daga tak ama an eta egal aga kang agis ngu kham kan tama sim chige he chiga la ngwa tukwa ka kwa ko la gum ko chiga la ak ko ka wa chige kam chakong cha sam chige tar ta khadu ta gum cha thar ko gum sagar na tum chige tar ke

kanga are soto kende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

0: Kweto wena
1: te tla o ke ya gata tsal kara kyende
0: te muwe te sa o mate ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: a ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: a iti do a ti ta tsoya na go tsao se go kungwe te go a tso kwire
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori tse te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Una return 7 ohe tagono nyege FM tama tsheka temono teki 3 xa magota o season 4 tag minute se go tao teki nge kwa ne 14 ga minute e ya go afir ire se go tao ka tsane ti Reinhard Kulabi ka punda tsa tsone sa ke ngcamje radoso ani soka qwete ha tsam ne te o tsa o sgite twa go tao xa e kwa no te muwa ha nde o wo tsama and that e wo tsama e kareta kwa na wo tsama e temono ayo sa te muwa go kwano tsan go bem ang tsone sa twen go xobo a di ga tsama o ke ta maqutsa mjika te doqo ka etse tsutsa mjika te e ka qo ka etse tsutsa mjika te hi a qo ka etse te a xobo je xa e go tswa qo be a kwana jika te twa go tao xa e kwano te muwa ha go ntate ke o reta tsama ande o tsama areta a kwana jika te mute tsun khona nde tsama sane te a se nde o tsama ande o kwana ka ndi mde ti tsama qo ita ara tsa qwasi ne tsamjike tsa ku itsa u jite kwe tao xa e ku tswa go a kwana jika te ke ntao te wesena a wo kwana jika ne hitio te qeu te wo tsama tsen te tsaitio wo tsama a tsubuti mi a kwa ha wo tsama a ti a qo jike xa e ku akwe xa e ku tswa go tsamjika shure xa e ku tama no tsa tsa tsa nqom wo tsama o xa ki tsa o xa e ku jao ani tsa o xa e ku e ka mkwe tsa o xa e ku sport ani tsa o xa e ku raba no te u tsama jite mu sasa so o xa jike tswite tsama go nte sasa go tsiga tse ku tsamxe kwa qona ara i o we wo tsama a nqom ku go tsa u ntse sinqo wa kwe tao kya re ka mu ho te tsamjika tsa mu tsobu a tsama o xa ke aji te o tsika o tsho ke nke tsin to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabi ka punda tonde tsa itana te ke ga hama.

Ganga are soto tende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

0: Unang mazali to mahongga tengang ming hiwa fir irwi ki ekska FM. Madlanga kumising eh khate igdigisa okwidi kwang hi sigya okwi taki taxi basing asata sang hikiwa opa bafana sindani hingwa ki jo si banyuni ki chikwa yang higi kwa asun taiki tula iki tsaw chikwa yang hunting like as a taggy home, so when I'm going to lay on her or Dixie, kick a clown gang game. Ting my two sissy songs, and Hannah can dear Castigo get clown a coke on the sags, they and I'm crossing a gang he a war or quick or clack by young he war at who got Matthew Jackson. Commissing a giggy qua, taki guabu machangu, a chicky Jehofato Mohopane. Tikwa ying he gikwa a son, kakwasa, igiwana, kwasa giti kwenki gunikuna, ki progurera, and he wa hatli guadu ahem. Mummy in his gikwa, what a queen here, what's up gikawi, ahem, Saint Danny, Jackson, ki gang he, tiki gikunisa kumisi, and ki gangsi gigitanga, kani in his gikuki galak akwe, kwa nhega gia kasal kiselam. Nguwato ahangi didwi ngu ki kanghi awa mahali kanghi singi hanayi kanghi ki kangu ki kagiga tisa hingwa ki ya kua tuisa unangawa laya nghi singi hanayam ki gangu kawasang kwa gi kwa atkautuna yam kanghi tsakalsan giang kwa ka humhi kanina ki gi oda tisa krisi tota gi tama kwa ki mti nga masindani hingwa ki siban yuni ki kanghi a oa I tisatu mahli ge ka khaw chi khoya ng hege sang tsa iki la yi ki tisatu a ya ki a o mhon chi khwa tsa gi hon sa hana la ya ng hi a tau ki kawa. Verne mando pulisi komisari sa ang hafiros ka tsa liya gi a ok I tagi gupta sang ki kwa kwi tsa sa ang kiwa atul hingwa ki rajes a chi khwa tsa sang kanina kang interpol ki ka chi khwa tani giang batum. Parlamen di gani kwa nagi kang singgi bahalay ki tisa o kwe diwi ki gde kwa ang hika chaliya gigi o kwe tagi interpol ay hong tuwi resan tuwi tuwi na kham yi gigi ng haya ti kwa cha sanggi sa chung hagat ini wakandeya ti wisi si ka ang si gigi vindika ki ti ngay cha sa ang ki gani kwa nga India sa khalini gudkama ta nganan kwa kanyang kachaliya gyan kwa ka interpol yi nasunale sentrale beru kwe mahalik gani kuna hingwa ki kang hingwala ang giyan kwa singgi akalatu chik kway ng hingwa ki tisa tani agdaya kwa ang chik kwenki gika ngwi ka tini chiya kwa ang hingwali chik iwan si chik gano panggula ngawai hingwala chibi sisi ka ang giya uwa mkalunga nga gika pangga kwe hingwa ki tiya kang higi kumisala kwa ka kaya sansang hika ang kwa taka tsaliya tani gya ok ita ki kang hi chibi sisi ka nini ka ang kakwi ng hi sige apanga ngwa kam kula chi gyan kang hi tani gika magam kang hi igi tuisa wanam kang hi ya tuisa kwa ngha chit kwa gupta ski ka kwa kwi ang sit afrika si gyan watuwa yi ki igi ya lakanga chan ki kang ha uwa statu tuguhan uyin ki dung hi mandra kwa ki gyan kwa wala kya ang hi presiden dia ngi kha galama ki ka waje kub suma kya chi khaya ntan ki nga chalin kha mandra ki ka wi ayin si ngi gya ok e de ki yi thota ko ma ka khama khe ki chin kha ga thisi kang he gi akonde sa u ki ngoli ngi gam na gam ta a in si gi parliament ti kha ngi hi wa samuel muila gi ki ok ngo bunga hum ta ki yi pali I kum sala panga ngo pulisim kang ya wan hong kang hi chukha kula ka papilo he gi u hingo gi kwang hi lang thoi ko age ya kawi gi singka I o hong kon ha police un ko da ka chi ka hi ka yang ka hi gum ka thota gyat ini chi to hingo gi jin hang kang hi gi hi kwa kwang chi kham na vi gi chang chi kha 18 ai hing gi to gi chung si gi gani kwang hi to ma Carltonville khuna kwang si gi thak ai ta itini kisa khui ta luandle gun khuna ki viska po khawe chi khot ai twalfu ki navigang hegi hegi kong ki gun kong hiwa kwa ma kuta gun khuna sit ki der banim sentani ki anti khahi ki mhm e fasi kaw kha municipality ki os kap gun khuna ai mhm ka ha wa I battery energy ki ka khamstel sel igi ngaya kwa ang hi kagya kha ki smanigi awuzala wa gizi ki gane kwa San Francis Bay gane kuna hiki kaya sawana kwa ya proyeka uwa tika nghi apilu meluki ka tika nghi ohi ka kundesa municipalitet ya takaw haki burgermeister nghi wa hating bonman gya ok ite ki tiwisi sika si gya kumisala ki ka ha o gizi netver ka nghi toy kwa uzala kama kwa e hingwa ki ka nghi sa tuhungu siusia kwa ya networking to do giga how he ngwa gya ngo hasa kwa ya e kala nga e ngwa ki kang hi a wa ya trika uzala kama kwe ka tia hong o gizi kwa to do giga an hao o he ki kang hi a wa ya giga kul ngho chu a tia hong wisi se kang hi skin wa kala nga e ya tu husa kis mani gya tipulu la wa kam tanga si kang hi o la wa wa faif irum tenji da sam ngwe ki ekska FM
1: kame temono teki fire amta ku se sis khamene denge kra kho xka fm ski no bamba u ice garado aqece den khwena de u bore ci sarati yafta kapunda madlala ku misie khasi o musupina de ku qece ritano akibore qwa to kwa no cam dixi o cha opa bafana sindane ta khono jo sabionita acha kwa manahi ngai taima de khwe ang cam mboronga kra go hi khwetsa si taxi mboronga ke akhwena de tsunta hi atsata cam ga ngetsa se go khonisa se ga dzire na go hi atsanye go musupi kona ka termata hama advocate Matthew Chaskalson aka de kwa ga go mise ano si ake khwabu madlanga ta khono tse fo facho mahupane dangitsa a taima khwe a khawe hi a tsa ta khanya a tsa dia ko kae de ta a ke ha khwe a taima de a hedli no khau to a kra ti khwano a ke ti ku i ji whatsapp o de ko gara ku ji ku ta nji sindani ani sija no tsa ka sin kham ani ja ni ku ji a de ko ku misi su ke ki tiya mata a ke ama na o khato ama kham anija o khunya na te ko kham khung tawe ko ye hin kwa nai kwa ku simi ku hi he kham me khiri khiri na khaw hi be no tsire ji kham je tin no jawe khamana ta te ko kai ma gure khama kwa hi be tamano gesi chaka sen a ka to kwa no ne gara ku ji te hin ziki mu te kwa no kwa anyama ko kwa gwe na u kwa na a sendane ta khuno sibayonita ngitsabori kwa tkwano kwa mana hi akwetsa a karima amata ngicam kwetsa se mborunga a odia ewo go hitsa ata nwa ma police minister ma Firoz Katsalia ham anija a ka tkwano ngicam gupta damakutsa atul ta khono raista atsa gwana mha interpol he gyao inka ya khatita Hamas de ko garana huitaki kuitao a parlamente ki karata. Katsalia anka tkwano interpol kwa 2020 kakakwa aninza anka raisi ngay kwecha anikewuni saka gawu huihi no acha ngo hui konyoka yaka ita tinta. Aki doito kwano ngitam kako kwecha gwanamka india ka tinta. Ngesi katsalia mswe tkwano interpol kwa kakwa o nasinala sentra biruo siki ngu ahuji yoka hata mji kakare kugara ta hunu waka tati ngekweza ngu hoiku nunga kiareka iku yaka ita ngekusta mahi sanateaki kewuni saha ngu unji jawakai ta kumumu nata ngekweza hoiku yaka igurita katsalia anka tukwano ngekusukumote guanamha kweta haa no hamakama tibesi hama kewuni saha enlektinga ngekusik ama kikata Gupta damakuta atsa South Africa ki gyao ko hai kleko atsa di andilek amki aki toka kuji haa kleko atsa te orohi ni start kapa nkosiki akam kaite him presidente ma Jacob Zuma manda ko te him kamskata. ANC khana u ane aka tisi khana kawuni sa thung kawa te ngay unkusi kanti ya kwen kwenti tisi ngay kikleta haa he a. ANC sidi kwe parlamente kite kwa Samuel Mwila anka tukwa khanu mpungana ina mwoko polisa na seta jawakai tinu omba para teji takono ngindi kujihaji tango ina anka no polisa kwa moko sesa takwana an kwena tia kwena kuye twenty teta. Nge tivye keki achtin di kwe an, sasa dik a oki Clintonville ki kuye twenty, takono tin kwena lentwe ki veska busu anisija, takono twelve na ataka nge tivye kesiki kwa makutla ki seti Durban su ka. Borisu khiri oe, kuha municipalitete oskapu ki kwe anka ti kwa nung khana ukwa batriye ka geji woy tine kleu kwe khana mua ti kwa nung khana yama kwa te jau ka ti kwa na antia kuna kraha jau ka ti ta St. Francis Bay su o nga siki. Aki proyeke nga nyamka di an a municipalitete si nyati an. Kuha siti Burgermeister Hatin Bowman aka tukwa nungi khani ya mako nye kwa tinkwe khana ya mako kakao kasata kwa na antewe kraha jao ka tinkwe na no ako jingo khana subu katati takuna khana mungu khana network su o stabilitate na ta khana mungu re no akteo nisa khana jinte koji kraha di teko kia kako kakujitama khana mungu khana takuna nge geji akhayen kwa nge koji akwe nye mako tia kwen jao ka tinkwe akwe akhaunu akwe kwani sa deku hisan takutang. Ara te bore te ya haya khiri khiri ngono khawana te bore teke sa yin faifirek anno te unyam ka bore XKFM ki hondamska.

Mas ele tomou um gota que exca FM. So go he a dri and dona kawati de yang he kokumangan kuna tim bisam de igurlini yaki kwaya gia okutigi yi a kwai de giti kwaya hitagi la ying him ti dekia unkokumangan kuna hungi wa vikwama ta a kaligan kang si bigitrekaya. How thank you, police. He ngheng ki kumisala fisa. Yao ku te ke ka ka te ki tui si se. Kang he gigi kundisa gin hale kang he a oa. Te ka ngheng ngogi to ngi hong kang he waka yalfu. Ki ti di ngi hong ki ga. Ye ngheng movie la hong. Yuli ki ikur le ni gano kuna si ge ku ke wana. An te ki ka wati kang he kang a ti kwa na e o ti kwa yin he gya panga kem. Ti kwa ya ngi gi kula gi a thonga ya ngi wa mutla tsi nkoza gya ngi te ki yi kya ti kwa yi ki ti wisi si ka ngi a oa tika gi gi kuni sa hi ngwa ki cell phone record ti hum ni gya kramsa ta ki ya kya ti kwa ya ngi gi ngon la ki ti kwa ya ngi ya ki ngwa hi ki ti wisi si ka ngi yi gya ngwa ka madlanga kumisi a ihum ke tikha igi chongta gwe ki sa a okadu kan ge kami gane khona kwang is gya nong ta ki taxi a sa mandra ka kle tsa sankha opa ba fana sindani hingo ki jo sibanyu ni ki tikha he gi ku gi sung ka yi gi hulam yi gi kho ya hu ya o hun ti ngai tsa gi hu sung ka sa gi la yang hi a wa taxi ki ka tom kan ku gi gim ting ngai chu si si sa ng sing ki hana sa gi kan dia ka sti ku ki kho na kho ta o ku ko ngi ya ng hi gi ka sen ji drink in la advocate Matthew Tuckelson gi ki o ya ku mi si ng ta ki ng ko bu ma thlangu he ngoi ki jo fa cho mo kho pa ne ki kwa sai gi ki wana ki progerera ng ha hatli in gwa tu ta WhatsApp ki kan ying he si geku ki kwa cha khwe sindani Tuckelson kumisi ing gi gi tanga cha yi ta yi alang ng kan ha wa ng gwa tu kan ki di di ng ok yi ka ti sa tu mali kan he gi kong hu sa hana yi ta gi ya cho chi cha ya ni a u ng ang la ng ki ga ng ka wa yi cho gi ka kho tu na yam kan hi Tuckelson gi ang kwa kang kawachikang hi uhi tisa ka nina kang ka ki thama khwe ki mchi nga ma sindani hi ngwa ki si banyu ni kang hi a uwa chikwa hi nghe gi gi sang tsa iki nghula ki chikwa cha sa ng hi si gi gi ki salang nghula ng yi gani kuna ka kha chika ng hi iki hana cha iki mahali varni amandu polisi komisaris suri ministra hi wa Firoz Khatsalia gya okoita ki tuam ki cha sang ha gupta sang ki sawi atul hinga ki rajesh ati khacha sang kane ne ka interpol ki ga chi khate ne gyan ha tum ka ha o parliament de ki i tisa ka hi ki tisa ki okoit diwi ka chali ya ki okoita ki interpol 2020 na ha sigi ki kon ha yi ki chi ki ge ka ne ka ne wa kan de ya ta ka ki vindika chi na cha sa ku wa india kang hi katsali agyan ko wa Interpol e hongi e National Central Bureau e hi gi kwasu malit gani kuna kanine ke gi gi tisa tu hansu o hanji kwayi mtsu ngayi yi hong tini wakande ya ki sitani tini diwi yi tini tia ngole kanyi gi gi wa la hongsi ti pangula ngawa yi ka jiwi si se kang hi a wa international agi ka panga kye kanyi ka ngwa okwa hi ngwa ki yi ke gi kumisala kwa TVCC, taka tsali ya, tani gya okui, taki ka ngayi ti ya hangi ka kwankwa, kani naka yin kwa khandi, tani di ka giwana okui, hankan gya kama gama oti jihe, kani yi khlindi akwa nga ti kwa, gupta sangi ka kohan kwe ki, South Africa, si gya ang watuwa yi, ki kanyi ki gya kala ka chong, ki statu tugu ha, ngayi glungay mandra kwa ki gya ang kwa, wala kya ngayi kalama ki ka presidenta, ngayi kha Jacob Zuma, tani kya presidenta ang hiki nga tsalo gi ki mandra ifasi ti kwa ki takhtakha ki kang hi a oa lugalong tia tia hong
nurdege nkhiriya gun kuna sigege tsangi tatu khoyi sigege ngoyi sigege tisa tu mali pliso ka on he a wa ti khoyi higya kola ki gi kahana yi lak o grupu hi kala nga e nga ki meleta nte ki ka grupu hi higya kola sa tisa tu hi hana mali nga sin khana ti khoyi tapule melo ki ka la ki kondisa ka on he faif ta khake ka plasivi ko mak o hu yin yi tsisi ga ti de hin ki stato nga ani khir kuna sigi ki nyi ola kya un he dar ta khagi ga ti de hin gani kwa un he tani tuma zamfer ki kwa isko wa buto khwe na tsam sin ki tsan him tagi masi ola o wasis ir na sam mi ya khu da mui ki ex ka fm

Ma ambunga wisisi i kwa sa radio XK FM tamalaya i wisisi hun i kare gangwa keta program hun sa kanku ike a ua community education and training ka kwa ngaya moke. Bunga i ihe wa kwa masisa hun hi ihe kwa ke ofai skola i tani ni gya golo ke ka hun i tani ni alungisa hi ang hui bilungisa at in a to ua mkanku ika wa kala ga ta iye kit inza moke kanku ika ang kewa SIBC ay bilungisa ka usingi kong ke XK FM ta i on kare gangwa presenta hewa Yakup Makai ng sa akong kuika ang takam ke asa akong kuika ang wakam ke hewa vunstak ke kewula aw hadri diartak ke kong ke XK FM tayi eki ngot wakam ke kawisisi ke ngong kamakam ke kawisisi kewa SIBC ay vilungisa kausin SIBC ay vilungisa ang kanga ang kanga at kwa

Ganga are soto tende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae ga ka re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto tactic go re te o

Ganga are soto tendego ano soto nawa. Aha kuye te damme atiri kahawa hakka waka kuzi anahai. Hakmo de tam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha anyako tike ji. Ha uhi ji. Ha soto jha se ji. Soto ang ha kate ukwana kitengwa ana kana ukwana ukwana kitengwa. Soto tekniko we te.

0: sakwira jua ku kakanje kuka kanjuki kanta kaya tika kasuke kwa shinge kuka kwa taiko kwa sa ingiti ikanda kuka sa Kung
1: Mak ambunga wisisi ikwa saradu ekska FM tamalaya iwisisi hung ikaliklangwa keta program hung saa kanku iki a uwa community education and training ka kwa ngaya mwke. Bunga yi ihe wakwa masesong humi ihe kwa ke ofai skola itanini gia golo kika hung itanini alungisa hiang hui bilungisa at ink ato uwa mkanku ika wakalaga ta yi kit incha mwke kanku ika ng kiwa SIBC ibilungisa kao singi kongke ekska FM ta yi on aliklangwa presenta hewa Yakup makai hung sa akang kuika unta kamke as akang kuika ngwa kamke hewa vunstah ke gewula awa dri diar tah ke kongke XK FM tai eki ngutwa kamke kewisis ki ngung kamak kamke kewisis kewa SABC evilungisa kausin SABC evilungisa ngkanga akang ngkanga akwa.

0: chikage tonga ulung apulna oka hanka kun atan kasuma ta kwe kam kala ina ma o tamuya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tuna september
1: hanga are soto tende ho an soto na wa a ha kuyete damme at chirika hawa ha ka ka ho tsana ho yi ha ka ho re tsama ha ka ma tra soto ha ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tlhomme
2: kwedo we te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ede te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i di do a ti ta ku ya na go tsa o se go ku mo te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tse na tse bori tse te ko mo go x ka fm ga e te o ngongoro
3: he x ka

DJ Telsi te cima te chan nge no DJ Telsi te anka te te komande kwa chan ma te nga te si it's my birthday te hamdi kuri chan ak eja DJ Telsi cima ta kleta ha ya ya ha ya khari khari nge tam nge skangyes ate de hwa komono se ha jesi ya hwa wa nye khe amagota o siwa ntuanta khmanite kwa jesi nge kra kwa ha 33 minute ji brena kwa yangweku te unyamuka programme kama tlhanko ta teki nge khusa uinqese ko ta te kham khama che kwa ha te khavana tlama te ma kwa ha tsavana e kwa na ka te ana kwa a bara kho he atsin tsava he te ta tin bara he ya ko ta ku yetuwa ku nge ti no tsava he se teki ya suri na kwa ma ti teki platform ten ki anqeu sa te qeu sen kho he teki tsantsosa xai khoji kwedi xai tsantsosa teki tie na go sa hinete nna kwa na ka tike e tsamnga go tiu program siki tsam e dri e tsa mo re tino tsa ke tsa re kuri kwe a hambe tsa re tswa a hambe by for bl di se tsui kha e ta ma hambe no a ya mbe khu go no tsanya ma go wesen na ke ansa kya ono a jana tswa go wesen na nja ono sikwe go je wataka ya ga kuchinga di kwa na ka ono a nja kha tinta e tsa tlamate no tsa ka igyao ku kara ko tsa mo ta tsa gyao ko ta tsa mo ritin a tsa ho deve a tsa ho deve no hiya ko ta ka ya ga tsa an kara ga go tate porisan di siwa ki tsa kha porisan tsa nya ma ko ta te gyao khao kona ki a mo ritin te huwa ma kwa gwe no ti do te tsan tsa te ki ngabe a tsang kwa na ka hintu te huwa ma ko ti hintu te khao ko hintu te ho kona ko ako ta temo amoritin sam kuri makleten akwana ka last di ankratin to tin ta ankratin te nyam no mo di akwamana cha kuri koma qwata ngaik nan ta i avaje tare kare kham khoma juqure o juqure ta cha kaya khamu aqwata te di anxehe kwana sika ankunwa kota sikhu ku yaya na hwana cha ki cheka sa porisa manza swede te cha swes ata i ava tana kwa maqwara hin ta ko se sikhu ku yaya na hwana akwana ka hintu temo nthu kungho he tswa goto te tswa gote mongo ta te kuna ke kyai sena go te kuna se te doro kae tswa te a aba o e tloho a tsang aya ke tswa go nuno tsa o kuna tsa tshe gana tswa re go ta te dika ngo ta masinya ma of tswa tsa teno tsa tseo di ta mantsono a of tswa tsa teno tsun tsa stora o ka ta ma gatse of tsuki tsukwe no a jo ka ta ma tsugo di te kwete so ta ka o kwana ka tsugo di so ta na tsumkho mqa so ka tsa tse so te tsuwa khango teno te uquna te tse ta ka ya gateta ngo te ka ja ku ngo tsan tseo sa tseka kwana ka aya ki te tswa te thunga ya ka ka tsan tseo de te di ku ngo te di kwana ke te guye ko ta ku ya ka tlo go tsan tseo sa kiri nge mboronga teveno, si cha thungo kota kuya teveno, mboronga itko cha skuwa kuya kota. Aone koji teki ting, akwa naika te ako, te ako kungo te kwa te sasaka eko ako kungo. Te anklobe tzame maasa esiki siya kwa rekare, ti ukuwa kukia reka tzame rekare, ta te anklobe te ahina anja hate te kota kungo. No aji te uta kwa na ae kibere na hatana, anke usa nyoko nukonga ako, akwa najiki hitu te, kuchinga de tamahate kaha kiare kwe taisen tatin kaha. Te ave teki ngem set Africa mkwa platform te nya kwati te an oyoro kone kone kwate. An tseusa tia na teki tamakwe kwate kone kone kua. Na kwa naka te an tseusa klausen kuna hang kwa kwa na ave wesen taha changagwe kwe taha hangagwe. So anti kone kone kwe te mara tukui am ya kwa rahinye tin tukui as ya kwa rahinye tin da magatsa a re khatin tswe tseno komeno tsa tsa je khota komeno ha tsa je khota akwana ki hitu te tsantsosa close and ta ko toe hitu te so para ti te u tsona hitu te u kwenje te tsi ya ta ka je te nga mana ta ka ya te tsona da hitu tsona qeqre ko a si tswa a aya ki te ho no tsona ta ngo tle u yo aya ki tsi re karata ku mo te ko te ve mara kha ti ya na kwen di khai anqeta mo ha kwa nqoha tsa ku mo te no khuno tsa ya nthu wa go yo nqete ya dao so ka kumate go e tsantse o sa dia go nqa ka te abe ga nna mgom ke mki sore e go go di thu wa go no di ga di mo ko mo ko apa ja te bua ko apa tsuno bua te tsa qara go tsunye ke ana hambe marama apa ma o sa na te go te bua go kana ka apa mo go di tan ga a kana ke hintu te nqa ku na go te an ka ku sinata i kara te ke ja ko yen qara go ta ku mo re kareta
tako te uthu kunje te cene cene tatin ti do wate ngo tin irritate no te ae kha wata kwe cha kwe ki kunu kwe ste ko cha ome kwanko kwanko kwanko ta cha rado e kwe kwe te khasi 12 rino cha rado kha e kia unu cha berem ikari seno cha so anje hintu te nyima kwa ta jaram hindi te kha dangwe spring boku tchorong grupu kojiki tu te achiri nama take care.

Mak ambunga wisisi ikwa saradu XKFM FM tamalaya iwisisi hung ikalit bangwa keta program hung saak kangkwiki a ua community education and training ka kwang haya moke. Bunga yi ihe wa kwa masesong hung hi ihe kwa ke ofa yi skola itani ni gya golo ke ka hung itani ni alungisa hiang hui bilungisa at in ato ua mkangkwika wa kalaga ta yi kit inta moke kangkwika ng kewa SIBC ibilungisa ka usingi kongke XKFM FM ta yi on alit bangwa presenta hewa Yakup Maka kay ng sa akin kuy ka ang takcam ke sa akin kuy ka ang wakcam ke hewa vunstah ke ke wala awa dri diar tah ke kong ke XK FM tayi eki ngo tuwa kam ke kawisis ki ngong kamak kam ke kawisis si kewa SIBC ng evilungi sa kausin SIBC ng evilungi sa ang kanga ang kanga at kwa.

0: kotako ay ecamsika ta khona teta teti aeta ah ugcacwetu ahmod tinqibita qinya khwana aeta janqoqo cuico akayimja kayakara kotako qoyo kotako qong camence skate munu se kota yalfo xama ko 42 minute cwaje nge kra khoha te anka te si teke 18 minute di berna khwaya nqiko te u program si cwa te kherisa hieng
1: Mak ambunga WCC ikwa saradu XKA FM tamalaya I WCC hung ikaligangwa keta program hung saa kangu ike a uwa Community Education and Training ka kwang haya mwke. Bunga I ehe wakwa masesan humi ehe twage ofa iskola yita nini gya golo kika hung yita nini alungisa hiyang hui bilungisa at in ato uwa mkangu ika wakalaga ta yye kit inza mwke kangu ika ang kewa SIBC ay bilungisa kawusin kiko unke XKA FM ta yi on ligangwa presenta hewa Yakup maka ing sa akong kuika ang takam ki asa akong kuika ang wakam ki hewa vunstak ki wula awadri diartak ki kong ki XKA FM tayi ikin mo tuwakam ki kawisis ki mong kamakam ki kawisis ki wa SIBC ay vilungisa kausin SIBC ay vilungisa ang kanga ang kanga at kwa